Obuda ja ko vi rai ka okolo nga hu ra hu ya te ga le le cha aha yu la vi yo me jere ko no hu ga ka che vi okho to ke che le sathani vidhyu krajai sieng haeng prathet thai jangwat chiang mai samnak ngam pracha sampan thi 3 krom pracha sampan phe vi yo nga hu ra hu kho vidhyu radio pho to ke che vi te lai leAM ti hi o ha si ti ko kiro he ste lai pa nga hu ra hu ko rai ka oboda ja to kai che vi yo pu ta le ni pho te pho facebook fan page sawat ho chiang mai am 1476 kilohertz ko ve facebook fan page pho ka lai so ti to kai che vi yo te ni le le mu lo ko vi yo ya ti che te na li ta le sa gu mu lo ko ti che na li tha kha gai le mu phu vi yo ya hi na ri khwa ta le ko na ri tha kha gai te ni le le nga hu la hu kho rai ka obuda ja to kai che vi yoobya ni rahu yati ga le le ka rahu po rahu okhu pe ta le ole mu ta kha gai te ge rahu kho rai ka obuda ja kho do phona le o ga pi da kai phe di yo me